mi to sa su na bu di cha ni dem shi me du ta de ni zhi xue tian na cha bu ran yong si ma shi yu xiu di le cha ni dian bei ku ge xie yi

0: 创对盘点，乡村振兴。
1: 共事再见，乡村振兴。
2: 没见啦，面对手
3: 术如主播。
4: Small Link ge gun kham sa la yang chi ge lo sen nang xie jie chong ha chang ga bu chong nga ning ge jin xin ke na be chok bu den zi chok a hi ye wo le nang le zi chong ki ki gin kham song jiao ta mang cuo ge cuo wei ku hu le su da yang che du jin ling mang bu xi zhen yo de de ding ki le sen nang nga na su nyum do mi ri tun jin ki jue tun zo che be tun ji jin ling te jie yun zhong yong ri che bu tang che ji ti tang zhe wei ji ge ming ci ka li ne lo ju xin na de

ta siu su glam chu te chin ne le ngone gib shi tu to ti ge ge kang be thi la phu ni ta ya ne bi be sa chi ta ng zi lam chu ti ji ge to ne yin na xiao lu su shu guo de ba la

lakta nyi chos, jigeb chingla ga pyungyor siya. Kiesi kira nyi me na, nyi pa lo cho.

Mama ge tuku ne, mangjin ju ge zidung tepti morang ka shuxia ge lo nye dire. Di na la, mi mi zini tun du da, zidung ni dak ting gu mi jire sikri. Chen cha cha ge mi ju yu na, wo di di giri. Ta lu gong la, nye mang mang, kan da ga chi gi. Kwa zu si di, zang gu ne zu, di ne sang jam ju je, ba yin he tang li ri. Gap di du, ge yu so han na la, Morang zidung ki ngwe bu shi sui. Yak shu shu na sa sui zhugu yi. Lo gui nyung bu chu na bar che ge morang ki zumda bar shi kyo. Ke si kang sim si chi tang bu yi na yak hu shi yong ba. Morang ki lak ba chu shi che gyu chu na yak hu ka sui yong ma re. Tian gou zhi gui keng shu lu si di zi yi na kui bie lu bian bu zi ge geng zhi ge zhi wo ki di bu yi na. Nga di bu yi si bu bie sa chi de re. Chang bu xie na ngan nam du gong ga ka bu me thari gi chu shu di ge me ngan nam du gong ga ka su kho de la xiao zhen ge chu gi suo xia kan na la ti ji ba bu ya ngan ba ri xiang da ya yo li ngan ba ri xiang de zu ba ji ji mi zu ku gi kan gi lu zu gi yi ne guan dong ni qiu ni ni ge mi du duo yu tang keng zu qi lang ba du jia ri ge wa yang su tun ge ji le meng meng su gu yu du ni bu gu niam tu da ga ti yi

0: Ya mi kimbe na kung tibu mipa ta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lop ching yidu, lop chik chen chen mo tukwa soki, ya mi ni chu tun si, kyo bu ching pi tang tu pip ta. Ching pi tang ki tun che ching pi lu ni, kye kap ki ching wan la ki yu be, ya mi na zi ju si si. Zi xin ki nin ju le ju be, min chu di, wan tu ki leng kyo tab lam ki go ne, min chu na kung ki sawa ge tub la. Min chu ki gyu rim lang, kap kya mi gui ta, na kung la puk tu mi be to ne, xio gyun kang ya mi ba, ya ne sang tu.
1: Yun tong ya mi ni ri tang, tie wai ren xin ki ya mi ni la pin bu yu. Gyu rim yong la xip shu yu be, xip shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang cha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar be ka ju, ching bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kuyo ka ju, ching bi tang na nye mian che chong kang, lo go chong gi ne tong chu, guan bu lam, lo go lup chong tang buyo ka ju, ching bi tang na nye mian che chong kang.
2: Lo ge pa ju yer ki che gu, ting ji ki zhe ju go ro, ni ki gup ju go ro sim zi. Lo ge pa ju bu le do be ji kam, yang na lo ge pa ju jin ce ba, chang jen xie ba no bu som ju la ki, bo ri yu be, pu me du dong ji kang du du tem chu. Kedi tengji ki zechwe goro ngabdi gupchu khobge simzi, logi padru bule dupe jiktaan, logi padru jinziba, chakjen xeba nubu somchu laki bari yube, pume du dungji nyamdu bugyo yin. Changbo la cese yube, nguan la limna nguan la bugyo yin.
1: Nyartu ki yang, nime cawa chi, ngagung lalung dangwe, chang shu shu, logi padru nigo chi kui di sibtu, satu namsi ki kechu lo mingne su yu la, nigo ki nubu yang chenpu din yube. ngagong tang nying kong ke du kyun yang cang bu yu ri zi ba yun dian chong gor so qi du kyun yang cang bu yu di wei ni guo tang lung guo qi qiu yang guo tu la su bu kyun qi su qie li bu xi wen tu bei ma qie wo dong yang gar bu xi wen tu qi lu zhu du wo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang kong qi kong bu qin qiu ti ni tong mian gan xin yin la xiu ni sun xiu ya yin kong me kong bu tang bu ti xia zhe kong de le lang qiu wen dang zhe du chi kong zhe kong bu xin xin Zi dong ki ga chao la chou ye, chung du le su wa xu. Tai di xiong qi bie lam sa bu ni, qi bie gang bu cha long yong wei qi tu, xin ju tang sa bie qie bu yin bie, qi bie gang ru cha long ki ke ju tang du ne, qu gu qie yu. Zhu dang ya bu mei bar, yo sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xin si wo tang, lam ti dim xiu qi wei, kong bu tiep du di xin qi bie, cho nang xi yong yi. Chu gu cho kong bu bu du tang, chung ya ge wei ge, gang bar cho yong ye, di gyo qi tu. Tip ju lam zhuo yin bie, lam zhuo ki ta bie gi bie sim zhe mi. Tai di xiong ki na mo ki qi bu yong, chuk jie qi bie tui qin la, qi bu cor tui qin zhuo bu yong wo tang, di tang ang ca long yong wei min du xiu. Lam cha ji lo guor gya tang gup ju go gu yin la, guor gya ka nun gyo qi, lam cha ji nyo na cha ji bu yu yin.
2: Lo ge pa zhu ri guor lam ni, ri guor tang yang gyu gang tang la ming ni qu gu qie ba xie yin. Lam di tu la, ri guor ki nun bu den yu bie. Sang wu dian bu zhi ne, zhi dar guo tu la, bu xing dim xi qi wei, kong bu yun ring bu yang, ga le ke ge mei. Ti wei lam wu la qi zhu tang, tie du guo tu bei bu dian yu bei, da jie qi de, ting er jin guo ni, cha ni la guo ge ge gu zhu guo ge yi ma tang, ta de cha ni la guo ng a ge gu zhu guo ge le zhu mi gu. Pen zhong luo ge pa zhu.
1: Er tu ji yang, ni mei cha wa qi, nga gong he long dan wei, chang xiu xiu. Lo ge pa zhu ni guo qi kui di si tu. Sa tui nam si ki ke ju lo ming ni su yu la, ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bie, nga gong tang ni kong ke du kyun yang cang bu yu, ri zi ba, yun dian chong guo so qi du kyun yang cang bu yu. Di wei ni guo tang, lung guo, qir ju yang guo tu bla, su bu kyun qi su qie li bu xi nguan tu bie ma qie, wo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, lo ge pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
2: Lo ge pa zhu ri guo lam ni, ri guo tang yang gyu gang tang la ming ni qu gu qie ba xi yin. Lam di tu la, zhi guo ge nuan bu dian yu bei, sang wu dian bu zhi ne, zhi dar guo tu la, bu xing dim xi qi wei, kong bu yun ring bu yang, ga le ke ge mei. Ti wei lam wu la qi zhu tang, tie du guo tu bei nuan bu dian yu bei, da jie qi de, ting er jin guo ni, cha ni la guo ge ge gu zhu guo ge yi ma tang, ta de cha ni la guo ng a ge gu zhu guo ge le zhu mi gu. Pen zhong luo ge pa zhu. Luo ge pa zhu yer ji qi gu, ting ji ge zhe zhu guo ro, ni ge gu zhu guo ru sim zhi. Lo ge pa zhu bu le de bie ji kam, yang na lo ge pa zhu jin ce ba, chang jian xie ba nuo bu song zhu la ki bo ri yu bei, pu mei du dong ji kang du du tem qiu. Ke de ting ji ge zhe zhu guo ro nga ge gu zhu guo ge xin ci, lo ge pa zhu bu le de bie ji ta, lo ge pa zhu jin ce ba, chang jian xie ba nuo bu song zhu la ki bo ri yu bei, pu mei du dong ji nyang du bu yu yin. Chang bo la ce xi yu bei, nguan la lin na nguan la bu yu yin.

0: tanda dui dung su ne chao la ri. Bu ge ca su ne, nga de tong lo kwa na tang ri bu. Di nang da min du.
1: Ale. Ya, to zi ne di to a. Nga le ga zhung yin da.
0: Ya ya, ale gu da.
1: A.
0: Su xue da. Da nian rang ke zhe xian ge zhe. Ngo chao la gyan dan ji. Pian ma to bing zhe niu ji ha xi ga a. nga chuo qian bu xi jie di da ha jiao re sha
1: ha ma ji qian sheng a le da ji jie luo yong de lang shuo ne ying xi mu de tong zhong a qian sheng ye ni he bi nga chuo luo yong de ran ga le ka ji ni su jie cha xia qian sheng ye zhe me mo xi ne ran dan de bu kuo yo de qian suo de qie na bu de ba ka yo re a
0: di ning jie mu shi de
1: da jie da jie da
0: 아,
1: 다시다.
0: 아래, 예측 다 돼 아. 근데 너,
1: 인 점수도. 오늘 인 점수도.
0: 어. 让徐来找青木的给。
1: 阿来，王水，俺来给他注意的。
0: 嗯嗯。
1: 注意的，玉萍。

0: yin yin tanda nga o nga ni lobji zhe zhu gi ar khur ding mendo nga chimu din zhe cha cha garo khur jing yu me pomo da do jina xing me nye da gua sam chu sum chob ge dang jie nga ra chu lo li be jie le rang le kar nyu na ga do kar chen na ga do gang bu zhu ya ge chu cha bu so go sem gi to do rang le nga mo ne ar ding mendo nye su bu yo ar ding mendo gua nga ta ba sa di ka nye go ba nye ki ba na je ar ding mendo gyo chi da gyo chi je bu gu ba bu chung chu za le lo chou gu ba nye sem ge da ji bo tu ba
1: 文珠，天下人都是拉托斯，也去安。

0: Kaka chinyan yi e. Ha! Chansi kem nye duyo nukyo. Kaka chinyi duyo nukyo. Kaka chie. Ah. Sachi oyun lenga agi tezi di gyab cho joyo ri samji gwe. Kinyi lo gubyo yu ma saba deyo gribe.
1: Sengu mendo. Zhuzhila. Ngare noba haku ge. Tongma. Ngani ge samli yang ma dam che. Hopta chansi ge. Chansi gyab sabi jili shini haku cho. Ngani chamya mendo. Dagwa gyab risho. Tangani nyumdo kyo ya kabu chasha.
0: Niyal kharchik

0: Deva. Ah. Tsagi, tsagi che. Kamdu che ni, zanzugi ngozhu yigda, tezi gui ba. Nye rang xiong. Nyen zhi siya di, lana mehri. Ah. Bugui zay marta.
1: Zhi, zhuzhla. Nyen zhi siya di, lana mehri. Yini, zhizhim nal tenbi yorba. Chansi kem nezhig zhi, kagasi nezhig roba.
0: Zhizhim no yo ma zhi. Yine nyen zhi zhizhim na, sem kuyo ri. Aje buk huwabe kubla, kyo gaya kagasi ngins, gyumze xie chung ma ri. Cheza, ngan zhi zhizhim sungku zhi. Di, zhadun ri. He, cheza kagasi yin, yungu ma zhi.
1: Ma zhi, zhuzhla, yine nga...
0: Yine kajie xias. Samdi nje deng yu xio xi.

0: ngarani kha kha chya gi shude sa ji ulene chok chen tem chu
1: a
0: sa ji ulene a che bu kho be kabla chok ge kha kha chya gi se kyum se she chok ma re se gi

Kyudu sobar kombe ke. Topar gawe, kanga kangdu che gyu yebe tui teni za chenpo shik du ngun zin che. Kyo ngo tenpor dekde, kanga kengji si, chi nang tu gela ryo shorob. Yidu onwe lu di nyam gyuru tepa ter, kak tu shen ki menpa chor yu. Koba kanga kangdu si, jiga ryo wa tong du. Rokta cho yang, tsur ten yong ne. Khonzu chukar kyu dang kyu jing ne, nyam tu jibye du san te da xin yu. Lubur tu, kyarmu shogar shing mabur pur yung. Mi yu kang yin sebu mebe sokja so la kade chok du. Khonzu dadu chirdin si yung namga che jing. Teni, rangche sung nga we toksun chiwe ngang cui shik jing.

ngöla leba te tsuru mingbur tsusu tashi ka chechir dang yongne nga ngon te dawa ngam duen che wendiang koba nyokta te na tsundu mebar ka chir gorne chu nang du zune ne shenshik tsue war chi chu nang ge rube changdir tsoni geze la changshin sormota dirgi sukshi jegi shane geo yeba te Chūnāng tū dējā tūbū jīgār gyūchō jī. Tē nyūr cē gāmsē tōlī nyūrwa yū. Yūn rīngbū gēlā rūwē, jūng gālē kākbē nā, kū dōdō tū rīshik ngēn sū tē. Dōlīb dīnī kū dā tū ngēn sū sē sācī tē rī. Tadung babshinbe choy zayi, rube changdir ki ni gibu te zho. Gunga te pala rue che, ku yinji nian chuan tingzi gya gyoba che. Zidar shor lawe chakdu, ku chakzi te kaha che shir tam. Nawa ying tin chi le, gang chi le suk du gyurun zho. Kön zobze dirme, chang'u su tambur sung dede, huyin bu zam che mi. Kö zunba samme cheba cheba li. Sine chang'u ne, yarn zek tuba chung. Mimbaru batang, rube chang dirki, gunye ru sa lo la pabashi ni chile kasa kang tu pargyu tsurgyu che. Tela tizamki ne chasasik nijin. Sanglu chudu shishdu junga yinla pardu. Sine yukju nangtu geze la rukiyu. Guangdong xinji maumi chongir, hesui riwe naksibdu. Za du lan mugri la midoa xebe tuyla libyu. Nin ni song chi, te ting ni mi to tu mo ma yin pa xik xie pa tang. Mi to kin da ma qin pu ti ni, ha zhu nang ki ha mu xie pa cha tang zha wei. Te ming le, ha mu xie pa lam yang si shi. Zhong gu dou lan cheng gong ji zi xin chue du. Dou lan mu ri ni, sa pa ma se gyur si sa gyu na ge tu pe ngu ri ji pu ti yin pa tang. Tidaki, Kuryuki Chuzi Tang Linzi Sola Rwa Nianla. Tidakya Gong Sintu Topu Yuebe. Zhonggui Lu Gyu Tang, Wadi Namcheng Gyu Di Sanghong Rizundu Mato Sarni Chung Mela. Tidakya Zhonggui Gekab Rinpa Tang Bu Zonai Songgyong Rikizi Sinki Mingchung Na Chuyue.

Hello, Yobe. Rang zhe yi. Ah, xiao se zhe. Ah, zi. A li zhe ye da se yi. Ni da zhe xi le che che de. Kala ma se bi ne su chuo la jin ge zhe ge. Shang ge nga ro ge ba jin ni yong du ge. Ni da zhe xi le ga ma yong huang le. Rang ge a li sa ge xiao se de ki zhu zhu. A zhang zhang, rang yi ni du yu. 야죠.